0: na ni pe foki o ku kawe sen ta mo o i fwa motu mo te ta motu nga i he whiang hanga i e kaka i mui panopare mako i ni.
1: Ka malo ki he toka ngai kina sektoa kone mo ui pa mo e a kogo tui ka ngai sektoa ma ui ngai upito e. Pea hei ka whamea ku mea kei a whonga i nopere wawa u o ku takuia lawe mea koe ngawe tai totongi. Tau koko o pito pe mo tuania ke ngahi overtime totongi. Se a kouki ho haa koe overtime pe me sanuari ki tisema. Kou toka ngatu ke talanoa koe ni ki he tahataha miliona ku vaheki ki totongi overtime ta tatu fito ki he kao ngau koe whare maha ki pa pe fo ke potu ngau le hakosea. Kai ke ufkawa sea e mawhai tukituki ala e whahau whatongia o whahau koe e kumistā a pe e kau toke tā ka kau nesi. Ngā au e owa taimu. Ka koe motuan sea e mahuinga peka te au e whakapotopoto. Koe whare mahaki pe e tahe o kumahe ngā kui koloma. Ka koe whare mahaki koe niku me ngā au e akia e tonga tapu homo fulu, tonga tapu hiva, e mo tonga tapu whare. Ka koe fuke sentā e mua, koe mo sentā e fua motu. E whatatau ki he ripotu ko mai he kāinga e eki ministā tānak tuk hauka me tonga tapu hiwa. O nā olat koke whare maha koi mua me whare maha koi fua motu. Koe ki hato ke tāia. I helo tonga e aho. Koe tai me nīhu nau fiufasio na tore toke tā. Koe ke ilo ai he taim talatala ka unau whanau na tore re te ok whela fua ki mai a whela fua koe re te ose. E tok hū mai le vaia. E taimi tua taimi o whaineki overtime. Sea, ko kore ki he ngahi overtime lalahi. Na e whakatoka ngai e a tita, a koe uha pe motua nia ki he whakamohenga na uatu ta mata ngai e whakaputo koto se. Ngahi overtime lalahi whatatau ki he ripote a tita. Na e whakatoka ngai e a tita, o piai e kau ngāwe o kunau ngāwe overtime i he aho kotoa pe i he mahina e taha. Koe ngahi whakamatala overtime koe ni oku ikai ke uhinga nerei au pito. Ikai ke mahino pe oku malawa ke ne whakahae a ngāwe hala aki koe overtime. Koe ngahi whakamatala overtime koe ni oku fie mau ke toi whakahoko hano toi wakai nerei e kautaki o ngahi waa koe a tita whakalotoi apu ngāwe ki mua pe toki whakamofua.
0: Koe toka ngā rewa, koe uhi o ku whie mau ke wahei ai wahe kau ngā ue tua taimi, ai au whai tō tonu ki he ni ihi ko ia, nā nau whai a ngā ue o i kai ki he ni ihi o ku nau ngā ue kā mutai whai tō tonu. Kai kehe koe ko ngā ni ai whie mau ke whakapotopoto i ai paanga ue whonua, koe uhi koe lahi a ngā himea ke whakapaanga behe foki ki he toi hiki koe ni ai lolo kai behe foki ki he uhi lā.
2: Pea nei whailonga i he siasi Wesiliana o Haateiho i he whaosinga o wike. Ai tatala o makafuka manatu e ni ihi koe kau fuafua ngā oe whamis nale ke nau ahia atongani ke tufaki ai ngongolelei oe kospeli. Koe dahaini ngahi polo kalama ko fotu tu uke katoa ngai o e ta uwangi au koe ae lotu whakalistiane i tongani.
3: Nei mea ia hawe atu ngua vei kune koe whakaafi whakarangangi ia no whailonga i ai maka whakamanatu koe ni. Ai anei whakatāpui he Palestini o CSPC ni a nā whaifikauto ki tā te vita havea. Koe maka koe ni nei whakotu ki whakamanatu ai, ai kau ngā ue whakamisnale he sōsai e te ngā ue whakamisnale a Lontoni pe koe London Missionary Society la māsā, ne kau i he kau fōfua misnale ke ahia a tongani, pea ne iku o nau tōtau i tongani, ai a koe toko tōluai nai o mi he tuiha teiho oi aho koe ia havea vea sii o tanu ho nau sino i ha teiho. Koe ia kumakatu ungai ai whakotu u oi maka whakamanatu koe ni i he siasi i ha teiho. Tolo tongai polo kalama na e whakamatala ia me mi patalasi ti whakakolo o siasi wesiriana ha teiho fui wa kawaliku ki he puipui tua oi maka whakamanatu moi ngā aue ai kau ngā ufka misnale o ku fumana tua iai.
4: I hela maria lelei ai eik no pere tui ha teiho. Eik William Versi, whakataha pia moe tala siti, moe siasi o ha teiho. Ke iai ha ngā ue ke whaka ilonga i aki ai a usia e he tau tangata o aho ni ai maka maere o e senturi ua o e tau hilotu i tongani. I he taim tatau pe. Ke whakailonga i mua i he makani.

0: Ko tu tu uni e eiki se falia le ano pili vaia ki ou e te faiha fe mea aki fe ka uaki me kawinga pili pili ngesi nei o hake e whafufunga kakai o tonga tapfitu pi veni piukala lo tonga fe mea aki fali ane afi. Ko ini tuku haki ene e tui wha maulahi Lord Chief Justice Malcolm Bishop KC o kundelolo tonga mao ai maha ki ADC hange koe whakatapu. Koe whaiki ke talanoa koe aki hawani pia mo pia olie.
1: I he hoko atu a efe mea aki i he bongbong e ahoni me whare a rea tonga, na e whahu atua i he mpure anga o whafo i he minister lau, toke Davida Milatu, a e lau nga e mpure anga whikau aki mo tukua ki ima mawha ko e ni. Pe toke tā Latu, o iai e taifia maari lahi koe uhi o kuho ko a tukua ki i ko e ni, ke ne uesi ai e ata mo tuu ngā wharara anga ai potu ngā we. Ike ke ngata e ko osi tufaki holo, e ngahi kautaha ongo ongo i tōn pure anga ai tukua ki i ko e ni. Ne te whaafo ki e toke tā Latu, o ku whaikai i mei he whamau anga ai tukua ki i ko e ni o ku ikai ke mo oni.
2: Ka ku whakahoko mai ai hoha. Pea mwe tae fie maari e pea mwe whakamau anga o makatuunga. I he ongo ongo na e ohake i he wharearea. I he whakamalanga na e whakahoko e whakafonga o tonga tapu fitu. O whikau aki pea mwe tu i whakamau laisea. Ko e hoha aia ko ohake mwe whakaamu. Ke o mai pe mua e re o e pure tolo e whonua. O hangi pe ko e toutou whakamalanga na e whakahoko ane afi. Mono ia ai ongo pure o nai henu. Ai fa ai va fa ha ko ngawe ka be ke fa re area ka ko fa ma wa nga o ko ta ta u pe mo tu ko ki a ma fa tu ki tu ki ai u tu e fa ma wa nga u to ke fa o mai pe ke fe tu na pe mo fa re e ki pe ka ki na ta pe i fa re ni ka ko tu mai e nga hi media pa ko a u ki he media muri nga hi media muri se a ai ko e ko ho ha o mai o fa ka i kai pe fa ka la ki pe mi fa ma wa nga ai o ngong o koni sia o fampe ai if on of fafo wat ke potu nga we from ma wanga te a mo pure anga fampe ke tu wat ke feitu na xea to wat ke feitu na mo fare eiki mahi no pe ke potu ani wa ngai tu tu ni ya i mo ngai hala for noma ke foka hoko aki ai o watu foka ta ak pia pe mo e ho ha a koni ka ko kore ya ko foka hoko mai me pure telefono wa ke foka hoko tu mo ke fare o ku uesi a lahi, ai tō ngā whalaanga, pako credibility, o e pure tolu o e whonua, i he mena e hoko ane afi. Te unau whaka ampe, ke o mai pe, ke whakatontono mai mo whaka ikai, o ikai ke mo oni ai tuku aki ko ni, pako tuku pe eksea, ki he feitu una, te mo e whare eki mahino pe uanu ngai tutu una, te mo ngai hala whononga.
1: Ko hiri e ni, na e whawhehui e biven biukala a ene tukua ki i pe o kuroi, ke whai ha whakatontonu, ko e hui e kune ke i tui pe o kumo oni e tukua ki i nane whakahako. Ka na e mea eikse a e whare a lea, no pere vaya koe launga koe ni, o ku kei whai a ngā oi kia i a e whare, pe e toki tuku atu a hao nola amu iangi, pe a na ane tūtu oni a i pe ke o ato e hake a ka veinga koe ni, ko e hui e kuke i loto ia i he whare a lea.
3: Ya ene pehe ku ya e ngau e ku lorotonga whai ki ai, i he lorotonga. Kono i ngā ko e tuwaki ko ia a mahana e whai ane api i he ua uanga e whimea ake o e komite katoa. E kai ki te whaha whimea ki ai, e whai ngai ngau e koe ni, pe tu whakahoko atu. A e ngahi ola, o e ngahi tuwaki na e whai ane api, e koe, ko o mai me he te pire koe ia ai pure anga, ai whakahoko ngā aue, e whakahoko mai me he te whātu koe ni kui ai whamau anga, e nā o kaike pōpō, kei tūga whai whimea aki, mo i ongo ongo, o kumau mā wai, kui hao kupe mo i tūga koe ni o e whare eiki. I kaike te whai ha whimea aki ai, e ororo tonga whai e ngā aue. I he taimenia e whanerea tonga, pe au te metu whaki koe nie pe te kuatu hoa unu ola, mohiange.
1: Nai kai ke te whai hawhi mea aki i he kawe i ngā koi ni hikanai. Hoko te pia hawhi mea aki i he toi ngā ngāhi vōti a mpure a ngā i he komiti ka kato.
0: Ko e tahai wha i kawe i koula o tō ngā koi whewe i tō kai aki. Ai aku tōpu mea e olu ngā ngā whakato ngā koi whi wahe wahe aki mō whetu koi ni aki. Pe aku whaaha mea i ha ngāhi whetu whaaki aki mea ofa o i kai ngata pe i he mo uifa whai tui tui. Kai a o eni ki he ngahi ngawe a ngā mui ātakai o i ngā we. Ka koi mau mau pe olu ngā ngā koi ni i he ngawe a ngā, heo kune whaka ai ai ai ngā we hala aki ai mawhai. Whawhi a tungea ai wahe wahe tāu, pe a mau mau me ngahi tūtu uni ngā we. Ka koi uhi koi mahu inga ke kei puke puke pe ai anga whakatonga, aku te tāke he komisoni ko ngai whapure anga PSC, ai polo kalama ako makehe, moe ngāhi potu ngā aue ai pule anga ke tāna ke whakamatala e malawa ke whatu aki ha tohi tūtu uni ngā aue ke ngāhi mea ofa e malawa i ke whasisi ai wesia he ulu ngā ngani ai ngā aue o whakahoko. Ko e polo kalamani na iai tonu ai whaiangonga whaleni popua aho one o mai whaiki ke tala nā koia ki he hoani.
4: O ku whakahoko i e wikeni ai polo kalama ako aho e ua ai komisoni e kau ngāwe whakapule anga. O kau atke e kau whawhawhonga mihi ngāhi pot ngāwe whakapule anga ke whaiha a lelea ki ha tūtu o ngāwe e lava ke whakotu o APSC ma ai kau ngāwe whakapule anga o whilawe i mui ngāhi mea o wha. I he whakaike eke a ngonga li te o mo televisione tonga mo i pule lahi o komisoni e kau ngāwe whakapule anga ke ni tu he toka. Koe ngā weni oktoko nia e he waa ngāwe ai kau taha i ngāhi pule anga whakatātaha ki he whaito kona tāpū mwe whaihia pe ko UNODC. I he mahino o kui kai kato ngāni pe o kwhihanga ngai mwe pole koe ni. Kau kia me ngāhi funua Pasifiki kehe o kuna o mao he ngāhi ulu ngānga whakafunua pe heni o kune hoko koe whakawhi ātu ngia ki e ngāhi ngāwe e ni ihi.
5: Pena e mai whaki koe, mai whaki e ngāhi pole si me ngāhi tutu ngāwe me ngāhi funua Besiti. O ngā welele ia is a form of normal governance policy. Ka ne mai koe ko apply ka tau tolu, ka pau te tau whenga ke tau mui mui kia, ane ko lau e to'o e pia, to'o pito tau tonga a tau tolu, ane ko tau fua ke pia whenga. Me ne whai rewa e tala no ke na whenga, ke ahe whenga policy, ke teila pi ke tau whenga mea whenga tonga ko te fua. E mea ofa me, e mao me ofa, ane mao me ofa, ea pi. Ka tau ka au, ko kore ha administrar ke hau ke tau pokama, o ato, o vi ato ki mea ki. Nau o maha pōpunga au e mai, mai e ki i mea ofa. Ka koe, tēnā whaerewa tāno ke ke nau o mekore ke iu e nā ke nau amu. Ai a whanga pōka rama, o whaka ke whai e si o ke ai a pōre si ke whai, ke iu Pacific Island. Ka koe waa kone ai iu e nā koe United Nations Office of Drugs and Crime. Nō nau tōna nau loto ke nau hanga tō whai, au ko nipa nā osu. Kamata maharo ke ke mahi e umotu whanua Pasifiki mo seo ke hei. Ka koe ko ngai na tonga ni. Ka kwe tala noa ke tau munga ke tau wana whau ha tuto ni na au. O atene toho tau wana whau whumua ku koe awe mea wha. Ka nike ilawa pe o taofi ae ha hukua e mea o whae ko mea e. Ke ni hanga wha tupua hanga awe hala e hanga wha kule hanga.
0: Atse ti whanganga waono. Wanoa waona wanoa wafitu ai whakalahi ai paanga whakavahenga a ki ai paanga ni mamano. Ke ngahi vahenga ka whafofonga takitaha ka ok ikai ke kawai ai kau hoi ki no pele. Ne whakotua ta e kau whafofonga kakai e ni ihi ke kau me kau hoi ki no pele i he whakalahi paanga e ni mamano ko e ni. Kai ke he koe paanga pe paanga lolotonga ko ia i he tau wha paanga lolotonga ok wahe iki he ngahi paanga whakavahenga o kwe unga mui paanga e tolu kilo.
6: Pehe e he whawhawhunga ka kai o tonga tāpu unua ki te evi tāpu loka. Koe toka ngā, koe hui o kia ngahi whatongia e kau nōpele i he nau ngahi mautofi a okto tonu ke whakai via mō ki nau tolu o i kai koe kau whawhawhunga ka kai pe.
7: Hange koe paanga whakamahe ngā ai waspe a koe ni i he pēs mau tolu o e koe estimate pe koe na pureanga. Kau mahi noi au keitu o kutu ma upe ai se niti ai pukai paanga whakamahe ngā koe u ke he hou eki nō pere. Kai hiki i mau tōlu e ka whakapuponga ai ngā he vahe ngā ake ni mamano ai ko tōlu kilu ni mamano re ko whā kilu. Koe ku nā wamana ki au kau mau ka hiki rewa pēā. Kau e pē moi hou eki i e hiki hake. O hange pe ko mea ne malanga kia yo tonga tapu fitu, koe paanga ai hou e ki o mai ki kia ki mau tolu, ihe mau kore, ihe fau, ihe fie mau e kakai. E ihe kai mitatau koe fau kakoe uku ngāwe ia ke paanga ko ia, e he fau e iki te ria na apehe ku, ala e fau e iki he paanga ko ia.
0: Lo tonga nina e pōpō ke kawe ingani whawhafunga kakā tonga tapunga fulu ka peli e li lanu mata.
8: Keke wamana ki au sea a fio mea koe a vahe vahe, he ngā ua tau whare. Kako fie fia ko nanu mai kui he. Keke wamana ki au oku kau hiki tau tolu ake nima mano, kai fefe ho e gino bere ni a fio. O na u whatongi a kufai. Sea, koe whafie fia koe e polisi ngā ua e constituency whane kau nō pere. He koe ke whakangata ngata pe ia ho nau mai tofia. Koe mea ku make hea ina utoro. O kaike hange ko mautoro ke whakangata ngata pe ngai wha more ia ho mauta tā vahenga. Ki lau mare le re e ki toko sea whare area he. Tau kosi o mai tokoni. Awea ki ki nau nau e motuan ki e weiki ki kai ngata plululu. E whafetai. Oku tokoni e feituna, sea, e kau pataloni mo ki nau tolu nau fie mau e tokoni e wharene. E koe mea whafie fia e tau fie tokoni aki. Koe ngā peko e ngā ue mai kakai. Koe whonua whaluk fua. Ka koe ki o amanaki e kua. Koe o mai ene vouti, ai whare area ke tau whapaka koe ni. O ko ata mai bea ia mea e koe whirifiri manako mese o kita. O kore ke wha ngā ue ki heni. He ku aanga lahi au pito, ae ki i wauti neongo ni sisi, ke he mātua ko nise. Ane peko mea ne lawet ke aia tonga tau fitu, ne mo tonga tau puraki.
0: Kai ke he koi wauti ke he whale alea, fe unga whakātoa mo e paanga e tolu wha tesmaleua miliona. I hono whakahoa ke he tau wha paanga lorotonga, o kuhiki ake patseti ae whale alea a ki e peseti e ua walu tesmale tolu, ae a koi paanga ia e fitu tesmale nima miliona. Oku matuunga hiki ko eni mehi hiki e patseti o whapaanga mehi ngai whanua toko ni meitu a puleanga. Kai ke hei he vouti ko eni ok wahe e paanga e ono te smale ono miliona ki e polokalama toko ni ki honolanga fo ou ko ia ae whalealea o tonga.

0: Ka uhi ka kei whepaki pāke e tuunga mawhai me tu tuuni ki he mawhai pūle i he Ngāhi Kolo o a upe ki he Ngāhi Tūkui Motu. O ka manake ke whakahua atu e he whakafofunga kakai o hapaitaha wasa i mune wuki ai lao fo o o whekau aki e ni moe pule anga whakakolo.
1: I he whemea aki o i aho ni ne whakatu oai e Simon Nevuki. Lotonga whemea aki vau te o Fispali e mia, o ku whepakpaki ai ngahi mawhai mui whatongia i he le volo e kakai, o kauke e kau kovana, whafofonga pole anga, pole whawahe mui kau o Fisakolo. Ko tukanga ke whakamā opo opo kotoa pe ngahi mawhai pule mui tutu uniko e ni ke tāwhataha pe kia whetu e taha, pe a whemahino aki i he ngahi mawhai o ku nau mā u.
2: Ka vōsi o ke aonga, e ka pane aha tau preanga whakakolo, ko ngā ue e te nau whakahoko. Ko si mate mai mi sin vai, ko e hāmea ku mamau he whare māki, ko e koe api a kō, ko e lautohi, ko ki se nite ko niu hau ki ai, no i wabe au pito. Ko tā rāke mau ki kolo i hapai, mate nau vai, mahi nai tolu, nau sigi malope ki toe ki mei vai koe whirika. O ko kua tō pē koe, au pē tō, kawata mi sin vai, lere vai, au pē tō. Ko ngā ue ea e pule anga whakakolo e whakahoko. Ko ne tue tai mini neongo ki ai kō wana, ka ike i fō kātoa mai pinu alofa. Ko te ngā ea e tau pule anga whakakolo, e wahe se niti ki ai ke community roads, ke kiriniki, tō ngā e tau primary school, tō ngā e animal care, e hoi ki koe whanga kuri tapange mo hoi ki tau whuruani out of control. Koe whanga puaka kai waho, mo whanga pulu i hapai out of control. Ko hinga yung mga ngau ei mo komiti a hapai, ke mau hu maha waya ke kamasa ke mau hanga control e mea koe ni. Kako ngau ei nea puri anga wha kolone to tonke whakaoko. Ko tau ngai kolone, to tonke maa masan. Kau kake lava ia, e koe ke lawa e pureanga whakolo whaihu no ngā ue. O e ngai whukonteina o tūpe hewe hala, whakatū tā maki ke lere a mea lere. Ko mea e pureanga whakolo, ke ne whainde u kautaha pe koe uapi koe ia, tāna ke nau se niti. O koe ia e sea o tui koe mafu o tatseti, ai ekipare mea, ko tau kakai, ko tau ngai kolo, ko motu, ko kakawatu ki mōnga one, ki lofanga, ki matoku, ki ngai kolo i wawau, te moeongo ni wā, koe mafu ia o tau whonua, koe mafu ia tatseti.
1: Nā e pōpō ki he kawe ngāni a e whafofunga kakai o ewa tahataha ka koe minister e potungai whonua, savea moe palani kolo toke tāta nila fusma alohi.
3: Ko manatui lelei koe kamata whakaukau he taimina i he ofis paremia e a whewhine koen koe se tafustu. Ko mahi noi en, ko tu o ua mahalo hono o maena ki mua whakaukau ki he wharen na ke tāria he wharen. Ko koe ki umahina apu koe hae na wos malanga te hua noa whaa ke whae mea tātau kai peke tāria he whale koe ni. Ke whakamāpo opo le volo koe iau mo one whakafofonga, pe mo one i pare mea ke whaha unu kia ke ai e lao ke tu ua mea koe le volo koe ia. Ko tu koe pa ange pa anga ko ke ange e lao mo e whatongia ki he le volo koe ia he kai ke whaha whi paki paki he le volo koe mo one e whakamatala koe ni. Ko hono wa se ko upopo unahi ene tala no koe ni ke whanga puaka mo e whanga pulu. O kai ko hapai pi whakafonga ko e ua. Ka pau o ku pulu e ni mangiau e nao ke haa ke i hapai o koutui ko pulu e tolu afe i ewa. Nau mo vete holo po koe ke ilo e hata hepo hau kune pure ke whanga pulu. Ke whana i pe e whaka ilo e toko taha kou. Mea ko ewa te me kao poisi nao kao poisi u ngea mahafu i ai. Ko ni arigo fesakota ma fesakolo ko ihano mawhai o nege. Sike tae maa uko hele volo ko ia sea. Ko tau tolu e tau wanga tau tolu e he pure pure i pe koe mei. Mi loto a e mea, mei heni. Ka e nofo mai ka unga wei tahi he, o ka gelu pukai lau mea koe whai, ka koe whanga pua ka sea koe toi ange ange ea. A pao koe tokanga koe pua ka kai wao te au i hapai koe talatu mau taha mano e ewa. E nau mau mau koe o ku whai, ka ko hono whai to o sea koe ni, whai mo tau ai he lau whaka mapu pakoos mea te ipare miau loto nga whai ta. A consultation ki ai alu ki he polisi pa hau ki he lau. Kau fotu atau e kau fale alia, tau tari ha mea pehe kai whanga maopo opo e tau levolo koe. Mwonea, koe panga konu ame ki whanga fale alia, utonke ia levolo koe, utonke town council. ai ngahi kolo o toton ki ai mo ko siri o faka fonua
1: ko e tokanga ke fka ma opo opo e nga ue mo mafai ka ofisa kolo mo ka puli fra vahe ke fina pasi mo lao pe te lele yang e ahana pule lele e kakai e ngahi toku i kolo o fata tau ki he lao
0: I he vouti o e potungau e ngahi ngau e whatiplometika a eni a Fiona o hakiai e fehu ia e whafofunga no pele whikaua o tonga tapu no pele vaya a e tuunga o ili liu kakai i tu apure a ngā pa mai maumanu ia I he kele kele.
1: Ko e toka ngā kia kakaitonga o kunau li liu tangata I whanua I tu apure a ngā ka aku ke iai ha anau konga kele kele I tongani. Nei te oha ke moitokanga ke ni ihe o kuosli liu tangata I whanua I tō apure a ngā, ka akunau toi foki mai pei ki tō ngāni e hoko ko e tangata I whanua tonga. Nā e whamala ala minista lao toke tāwilea mlātu ke hanga I tuu oi lao, whekau ake mai kawe I ngāni I hili liu tangata I whanua ke mua I he ta uafe mafitu mo hili a e ta uafe mafitu.
2: Ko e lafo ke si tseni wā, ko e talu me he ta uafe mafitu, ono tari he whare area pa mwe pure anga e lao si cheniwa. Ka koe ki mua he wafe mafitu, ka pao na iaha taha na iriri ukakai. E more katoa a ene totonu ke kone ngahi entitlement koe tonga ia o a uke he kere kere. E koe lao kere kere pe ia. Pea hiri kone ai ta wafe mafitu, e tari he lao koe si cheniwa. Oku ngofua, ki hatangata I whanua tonga, na e osiliu kakai ki mua he wafe mafitu, ke toi foki mai o readmit. Aiko readmiti koa ke toi foka foki ane ene tangata I whanua tonga. Ka e hiri koe hono mau ene tangata I whanua tonga, o kikai ke uhinga e toi foki o mau e totonu, koena na ane mau ki mua. I he hange koe tutuuni koe ki mua mwe lao I mua he wafe mafitu. Kua pau pe ke toi apply ia. Ke mau ene totonu ko tangatai whanua tonga ka aku more me iai ai ngahi entitlement kotoa na ne mau ki mua. Koe whatata ki ai. Ka pauna e mau kere kere a sione ki mua hi wafe mafitu. E a liriu kakai ia. O ku more rewa ene totonu ki no api tuku hau e a mohono api kolo. Ko hoko e koe muri. Toi foki mai I he hiri o wafe mafitu. Ai a mi wafe maluki ahoni o liriu kakai. Kone iri uka kai ko ia, e foki o hoko ko tangata I whanua tonga, ka ukai ke uhinga e toi foki o mau e ne totonu ke hono aptu hau, pe kono api kolo na e toko ki mua, I hene iri uka kai I mua e waf mafito. Ai ko e koe whakamahino at petu unga uke he lao e tau lao si tseni wa.
1: Lolo tonga I nina toi mea e ki pale miano, pele whafanua ka pau koe tukotaha ko ini koe e a ia, pe aliliu tangata I whanua I tu apure anga, pe a toi foki mai ki tongani I he hili e wafe mafitu, e I kai kene toi mao I munu ia I he kele kele, ka e mao kotoa ia e tukotaha na e fikaua pe si isi I hifo I he whanau.
4: Ka pai fokmasione o toi whakafo o koe tonga, pe a nai lahi a sione he taim koe nai nei awai o kum whanua mau, tangatai whanua I he pore anga mūri. Ko taim koe whok mai whakawa, o ka pā nei lahi a sione a mātiu, e whok mai sione ia o lahinga mātiu ia I a sione. Ai koe koe whui mea ngō whimau ke whamala alasea ke mahino, o ka pā nei whakawa mūri a sione, e taim koe nei lahi a ipa toone monu ia, e foki mai e osko e wak mafi tu e riu koe lako ke tu siri se ni. E ki ke foki mai ia o whakawa he tuunga koe na iai he taim koe na e to oai ne siri se ni. E foki mai ia o lahi anga mātiu ie iai. Ko ie to kamata ne tangata I to ngā ana me taim koe na e whakawa oai osi e wak mafi tu o tok lau me iai. Ai o lahi anga ni ia koe na e si iai. Kamata fo o ia me taim koe ia koe. Ai pe whamana ala na iaha mauhala sea o toi whakakato, o uhinga nei mea ki ai e toi pai mea, ko nei foki mai, ka matafo o ia, mone ngahi monu ia, ka matafo mone ngahi monu ia, e kiki nei lava ia o whakafoki, tunga kona ia e ki mua he taim kona nei more ai e nei siti se nise.
1: Kana e toi whakamala ala e kise ai komit kakatono, pele tu ila kepa e tok malawa pe ai ea o whakafoki ke ai monu ia, o kapau o ku foki mai o ku keimo ui e tangata eiki pēko i tamai.
2: Tōko ke o kapau mate tamai ia. Ka kosi li liwe fōha maria ki he. Nā koe uhinga mumea ki ai. E paulewa ke kehe tala noa ia. Ka paulewa foki mai e aia o keimo ui e tangata eiki o li liu kono tonga. O ku oangi hono monu ia kotoa ki ai. Ka peki ia. Ko hai alu ki ai. E ave ke fikaua. Hange ko mea mumea ki ai. Koe uhi nas liri u mori ia. Pe si fa foki ke ea he koe ni ku foki mai. Koe ope he kum fonua. Ope he whenga mo tau fonua.
1: Kai ke hekoi kawai ngani na iai pe mengai whakawhihu i mei he te pile e kau whawhawhunga kakai. Kana e kole minista e potungai whanua sa vea mui palan kolo to ke tātani la fusma alohi ke e whatatari ai kawai ngā ko eni ke tok whai a whime aki ki ai i he taimi ptālanga iai ai vouti ai potunga we.
0: Pea i amanaki ke whakahoko i kātoanga sentuli ua o loto whakalisteane i tonga ni. Ko whotutu e sias wisiliana tawataina a tonga i ngai polokalama kehe kehe, kia no whailonga i oi makamaili mahu i ngani, ai aku whakahoko whakatahape e nime konflenis whakatau o e siasi. O ku kau i ngai polokalama whotutu u ke sentuli ua o loto e ngai polokalama, o ku whataumua ke whamanatua e ngahi ngā aue i he fōfua tō utamai ai lotu whakalisteane ki Tongani, kai pehe ke ngahi ngā aue i he lotu i he tau e wangi au kua hili. Whaike ke tala nāu ka iaki hau wani pēa mō popoa aho.
5: I he whaike eke ai ngōngua li te omu televisione Tonga, mo i tangata eiki sikilita lahi o Sias Wesiliana, nei whamala ala i a whaifikau whele te atiola, ki e mau inga o i makamaili ni ka koe au sia ai sentuliua o i lotu i Tongani.
6: Koto e taktakwa mōn mai pē, ka koe no mōni whoki, o kuai ki rea, ka ki laini pē mi he him, nei whao pē mōri tonu, nei pē, lau pē profesai, to olive e ua, kore anga do siasi maro ya fofo ere ke fatata e visione tra no ke to ya sakraia ke fofo ma mama ko fofo wa fofa na ye e mi e kafe maro lo u o olive da ko olive le va ta ho okay ko olive ko koe ngā hue ia koe tō koe oriwe tanga koe ngā hue koe a ngāre ku mimi whakaukau pe he pe koe whato e hini koe. Koe tāi ngoi nei tu uta e lotu whakarisia e he ni nei tā lia he e ngā whio koe koe a ngā pe ia koe aho koe ia koe koe a ngā koe tu i koe whe ngā hue aki koe a e ngā whio koe koe i koe whomua koe koe a ngā koe moe si e si ne ko to ka ka wa ai mama ka fo mama o ya ko fa un apure fo nuwa da na fa ka ka ke ke ta un fo maro de to de e ka un ala e ko mi go e lo to ka listi ne ki to ne ki fa e be ka ma ta ako fa ti fo nuwa fa ti ku ya mo na fa ka ka ne e be ka un papa mai e tu di te e lo na fa la ka po ta po tu e fa mo ni mai te ai na se tu ke te e no fo ta ki fo
5: Pehe a tiola koe whikaumau inga taha o i kātoa ngani, koe munu ia anga pe atonga koe ino ai o tua. Ia koe ka veinga pe iau tataki aki ai kātoa ngā.
6: Kuhanga pe he tangata e ki presidente o i sia sia so tu e ki ka veinga koe. Ki tataki aki kātoa ngā. Mai pe ngai rea whakatalu talu ia e wesiri ana. Pende he kamata ana a mesen wesilei. Me te pu e ko ia te tau tōru ai o tua. Ko ngai kawe inga ngā au e ko ia si a si i tonga ni. O tūki mua ai o tua e mea to tohape. Ai ko se ngā ki hake aki. He tau ngā au e whai. Tau whai be mea to tohape. kak mahino pule a ni wa siko pe ki ka venga ko o me ta le paiste ni ki fa ya ki framba unga ka to an sentu liu toma fonu a mano i sentu liu toma fonu a mano i ya ku hina pe i ta plau ta monu ma ta ta po ki ke hi ka ta se ka wa ki toma fonu a mano i ko e ta o tua ke si wa ki.

0: Ko wahia pa ngai wakile pat set fra nga nga wanoa waono wana wafitu ke fka pa anga a ki nga hime alele ma ai kau fka fofonga kakai mai ho eiki no pele ko hili e ni hanof ka ha me he voti potunga we pa anga i he fime a ki i fale alea
1: I he mea minister pa anga le ole o ka koe pale mia no pele whawhanua o kumakatunga e ni mei he kole ai kau fka fofonga kakai ke e whame ale le fo o a e nau ngahi o fisi whakavahe ngā. Ka uhi koe mahu inga mo e fie mau ke le leia ngahi mea ngā ue o kungawe aki e ngahi o fisi whakavahe ngā. Na e mea no pele whawhanua na e tali ai kole ko e ni ka na i kai ke tali ke kumi ha mea lele fo o ka koe lisi pe.
2: Ne foto mai fo vi fare le fo fo mai ka fo fo nga ke ah na u mea le fo o ki u pa hinga pe mai no pe ko u hi ko u office koni ka fo fo nga ta ta ko office ta fi tu pe pe fo ke office koni ka no pe re o ku ma u nga pito ke ke ya nga hi me nga u ta ko e patse ti na mai ko ki u mea le le ka parte ta fo fo nga ke fe ma u ka pa ta ta ka fo fo nga ko mea le le ta fi tu ta na ke mo ho no pe re ma ha u wa no se nei na rako mai patet ko ia pa hanga holoki aki fonga fo opsea ke o te fa ta fo o me adere ta ta nga ke fonga ko lisi ai o lo tonga allocate ai ko tu pe panga ko e ke ne hanga puke ko ti ko ke nga me adere fo o ta pe palan fo o ke lisi pe o me adere se ve kas ko e hilux me adere o mana ko ka pa fonga se o pa fo ta ta ki tu kono lisi malo e taha pe pe mahina sea. Ko taha mano wafe ko ia ka pai patseti pe he tau ke he tau.
1: Ko lisi ko ini ngai mea lele ufukatau e fa ka e totongi pe e taha mano tupu ki he lise mea lele i he tau ufukapaanga kotoa aina e te whamala ala ki hai ano pe li fafanua.
2: Less than half mea lele fa o sea kone ospe tau e fa lisi pa fa o mai mea lele fa o ka e lisi pe. Ko mea lele fa onga ko ini sea e brotonga lisi pe mo ven ye ka fafonga e na ngai ofisi e aun se na ki ke fra tau pe langa fo o he fare ade ya pa mo pure anga se ka be mia tau pe ni pa mana ki fa ho ko ki me ade de te ma o nga e ke fonga fo o ko no lisi me ade de o mai me ade fo o ko hape kas me ade de pe ma ka fafonga fa ta tau ke patseti ki no lisi ko me ade de ko pa e ma mo me ade de ka pa pe ho no maintenance ka pau e whema o ke ka pa eksiten ni whapuponga o skapa pe in shono whapu o mea rere. Sea, ki ki toi hela pot ngā ui pa ngā ia hono toi whakatau pro kio mo mea koia. Aki hea rea pau mui kau taha o smahine o mai lewa e fleet for all. Ko ngahi mea rere for all ke ngā ui aki mo mea holo ai ka whapuponga e ka mata anga e tā uko ni ospe tā ui wha wha for all mai e risi pe. Pa pa mea rere e ka whapuponga ko pau na whema ki nā hokat ki nā mea atu ki kau taha na lava ma fratau ma ma nga me ade ko na nga ki funga he lisi ko ni fai bi ai e patseti ko ni wat me a putnga pa nga se o kama o tatau pen mo nga me ko na ma hanga fa hoko ki he ki no malu e mo ui ko ni ho fa fonga e ko hi di na fu ka ka to pe pu le anga o a mo wa a to tong fa ma ki se o ba ta miliona ki ni he ka fa fonga a fa re ale se ko me ko ia ka pana to pe ki pana si si o to tongi aki e nau insua fu ka ka to insua e ngai fa more ko ia ka ko ta wa ko me ko hiri se ki ta fo halanga ko ia na fo tu ai insua ki ka pa fo fa re ada pe ko ki ka pa fa pure anga pe a ho ni ko fo fa ta ka ta ta pe ki to e poto smart ono spend ta pa anga o te ta to to fa ta me fo o ka pa ki ta la ba fo se e fonga ku to e lele yang e aun se kono lisi pe ko winga ku to e panga ko ko ki lu se pe me ale pe u ka te tau lava o fa pa anga ki me ale de la yang e wa o pa te tau lisi pe te fa pa to pota ngi ki pa anga mo i vi pore anga se me to mani ate pa pa na a ta de de pe pa fonga to ta pni ma ko ki fonga fo o ko ni te no fie fie ko inga o to mo me ale fo o il yang ko ya
1: o kumahino koe paanga e ni ihe wau te potu ngai paanga, ka au ki fia mao pehepuri anga ke whapoto poto i hanu ngawe ake paanga ke ngahi whaka mole.
0: Ko tale pule anga ai kautanga ke ni whakalele i mala i whakapuna whakawaha pule anga whamoto. Koe kautanga ke ngai whakamole. Ko tale pule anga ai kautanga ke ni whakalele i mala i whakapuna whakawaha pule anga whamoto. Koe kautanga ke ngai whakamole. Ko

o mai me ngai apia ko ke ke pe i tong ka nai feel ke na utol ke na ka ke timi timi ko ya under 16 ta mai 15 ni ye ta mai ke ai mi he tong high school Liahona high school a kuris kun salote ko pe fo ke Anastasis College pe fo ki up for all tai lulu pia mo io ngai apia ko yo gai ai ta mai ko ni pa dia lau de hon nau hingoa pia mo ngai kolo ko na na o mai mi ai ko manu siuvea me matuku pia mo no moka Rebecca Hefa me hihi fo ni o to putapu mo a hau ko lien tangata iloa me va o tu mo la paha ko Malina tau faao me tau wawao mo whahewha. Ko Melana Whinau me Navutoka mo Waini. Ko Chauis Pangai pe me Nomuka pe mo Longolongo. Siu Titi Whanua me ha Otu whahewha pe mo Oua Hapai. Ko Sela Whangofangu me Taanea wawao pe mo Haakame. Ko Atelaite baka uta kakal fomre mor io baka uta kakal ai himo koia adelaite baka uta kakal me nukuleka mo akambe ko engino tupo mi alaki pe mo tata ka motonga ko se ni kata me homa mo matoku karesita latu me homa mo pukotala ko Hillary Manase me matamaka mo patangata ko Anesa tu itupo me vai ni mo pangai hapai ko Munaloto Muritika me ipopua o mo unga one Meriane Mawai me vai ni me mo fakakai hapai ko Tai Tualau me o ua hapai pe mo ha vakatolo. Ko tarita mahi me tarihau vau pe mo ha velu loto. Ko sio sina tonga tua me haasini pe mo longo mapu. Pe mo aganesi matai tonga pe me lo mai viti pe mo toko mo lolo. Ko elisio hingoa o e tamai fifini koe ai hetimi under 16 koe na ulawe ki ai. High School, Tonga College, Tubo College, Up for O, Motupo High School, ai tim eta mai ku gen na ko ke tim ku ni hange ku ga mo ke fini te u finga be ke la wa tu pe ho na un ai hingwa mo ve tu na na o mai mi ai frau ngo be na ko wong o maheni ai hingwa na ko ha o kain e fa ha e va mo wa kai ki ai sai ko u lo ki ko George moi moi, pia mi ha kam e kai. Koe kalapuia, pia mei kolomotua, pia mohunga wawao. Ko pia mei mi, pia mei ngai kolo kia nao mei. E ko Jordan Pureanga, pia mei mowaini. Kapo ni, pia mei te ikiu, pia mo utulao. Pia mei te ihu, pia mo folaha. Kolo seti ngata, pia mei lotofoa a Kopeni a mato pe me la paha pe mo pe o si mani malungahu pe me tolong me eki se misi faka pe me mataika pola o se pangai pe me taanea wa pe mo akame kila junior pangai pe me akame uria hona ko sione si hoi pe o bao pe mo fasi moi ko sione tamaka mai nuku pe me eku pe mo holonga tonga pu ko si wafu wa inga pe me te ikiu pe mo holonga tonga tapu
o anusia pohila te me o ua hapai te matofoa a whamuna mori io oia ikai wala ko si wafu wa inga te me o ua hapai te matofoa ko tanu siu po pohila ia pe me havelu pe molongo teme te vita a kolo pe me havelu mo tala fo ou pe ko e whakao si mika kwe to e pe tito naiata e me whangaloto pe mo niwa tapu tapu ko walingi tau fui pe me hala o furi pe mo kolo fo ou ko vise sio tongia e me mataika wa wao pe amo te taka motonga. Pe fokia i se vanaia aripate ras pe me vai ni pe amo na kolo. Hange ko kulaga ane nai o famena mo whanonga mai ki ngai hingoa te to rifito ki e whakaiku pao ki ai ha hingoa o ku ngari ngari o ku ke maheni moia pe koe whiitu ko ne hau mi ai pe o ki whie whawapau o kua bea e whika telefoni e lawa o tā kei ke tō e ke whawapau i hange kong lawe o kauheni pia mwe ngahi tō unga ia o kuna o wa e ngai o kua kua mea maho e ngai ia kua mea maho e ngai ia ai hange kong lawe ke whawapau i ai hi ngoa pe kapa o kui kai ko whi ewa be ke whi tō unau i ai lawa le lei be ka koe whika telefoni e lama te whaike ha whaka eke eke ke ngai whika i kiki ke nau ngai teimi te pire pia mo e koe hiena ke toa tu koe koe ke nau iai koe whika telefoni e whaike e whitu utaki koe noa wha tolu tolu taha ono noa ua wha ono e whika koe tu e whaka ngwatu noa wha tolu tolu taha ono noa ua wha ono o kia paho koe te whia mau ha whaka i kiki o e hingoa pia mo e ha whainga mea pe, whika waka ki pe amuhi ngoa, pe amuhi ta mai moyongo timi koe ni. Timi under 16 ai tamaki whewhi ne, pe amuhi timi under 16 tamaki tangata pe hange koe na kulawe na e whakalawa ta ngā he kolisi ke kehe me i tonga, ne whili ki nau tolu mai ai ke nau kau i he timi koe ni. He ofame ku o ku iai ha whainga maari ke ewa pe ke ongo timi, ya pe ka ba ke ai ha maheni pe ko haka inga pe ko e ba pe o se halo ka na to e fodong e ang ka ba ko te fi ma hanga fa kai ki ki ko fi ka na telefone na pa kai fi tu ta ki no fa tolu tolu ta ha ono no u fa ono no fa tolu tolu ta ha ono no u fa ono ko ngo timi under 16 ya atonga tangata pa me fini o no no fo i Glenwood ai au tū e te whake whakatoke lau i hifo koia o Sene Northern Beaches. Pōpōpō ki hāwhi hoa nai pē me he Sydney Olympic Park ai aru me lere ki ai whi pē. Pō me mini te uofuru tūpu si i pē pē me i Paramata ki ai. Ai, pōlokala mani te unga yanga lelei a siho ka tāme tu pō, pune kautā loia koia ki loa koe Pinnacle Lawyers. Iu ko tau kei tau lahi e toko tahani e waka pau ke whia mao hao whawhawhunga whakalao pe ko hao whare i whakalao e ngai tawhake ke he o malai whakalao tano le whitu ke lao hi a lao ke ngai mea kwa whamili pefo ke lao ke he whilawe pe mwe tutongi hoho i e kai ngau ke whakamuana o maa pona ofisi i Melipuani pe he a Brisbane pe a koe mea taha whoki e whia mao ka pau ke whia mao ha whakai ki ki ma kehe. Pe ko o whia mao whawhawhonga, whakalao, pe whare i whakalao. Whia o taka pe koe ke a seo ka tami rupo, mo e ne kautaha koe koe Pinnacle Lawyers, i he telefoni koe noa wha tolu fitu, hiwa noa walu wha walu walu. Whika koe ia, noa wha tolu fitu, hiwa noa walu wha walu walu. Pe koe tonu pe koe nao ofisi, e whunga waka ula ki o e whika walu hiwa, ke e whika hiwa taha o e hala pe uti, i loto Burwood. Koe ongo lei a sio kata me tupo, pa mina kautaha loe koe kai Pinnacle Lawyers. Toko ne koe anga pokete ui loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. I tau e whaka o aho o whaka ki tonga a mi ka mkai pe amata pe o kolo pe koe uhinga yo e koe whaka hoko whi hoko take a Pacific ki amata pa pe o pe.
Ia ke ngai whakai kiki whiko a ki pia moe taimi te hirua waka mea ke whawai a ho o uta ta te whahenga toko ni be. Whiko a ka moha o a uta ke a whitu be. Oana ngā lo gulawa moe a mai moha o uta mei a steiti o sleri. Ia whatonga ang e kāinga tonga. Ko ngahi whai e ki te ke lawa pe o whiti utaki ki a William mi hiki whanua whoketi e telefoni ko e noa whātaha nima. Nima o no ua walu taha walu. Whika ko ia noa whātaha nima. Nima o no ua walu taha walu. Pe ko pori kapi whoketi i e noa whātaha noa, taha whā noa, hiwa whā walu. Noa whātaha noa, taha whā noa, hiwa whā walu. Pe ko tonu be ke he warehouse i he whikahiwa fitu o hala Deakin Street i siwa water. O whuki nā ngā loa, koe ke ulu ipu ke i toi a e tōnaki i koe ni. O kutoi mao whuki ei pe a moe ofi mei Brisbane e ni, pe a whuki ke he kumala pe a moe talo. I koe ke toi whihu ia a e ofi koe a mei Brisbane. A koe ngai whakai ki ki e na wakai e tonge pe a kuke i toi pe i kai. E whika telefoni koe na porikapi e noa whā taha noa, taha whā noa hiwa whā walu. Pe koe whika hiwa whitu o Deakin Street i siwa water e tua sila. Ege koe ngahi o ngongo le ia, pe a mea porikapi Whoketi, pe mwe Pacific Connect Proprietary Limited. E kamata tuka i pe kainga tonga, kui toi pe tau mea kai tonga, kano le lei mo maa maa. Aia koe me kai tuku aisieni, koe talo tonga o siteri, koe talo futuna, pifu ke manioa ke homa, kilo ua noa ki he tangai. Lawa be ke mauatua, engai me kai koe ni mana warehouse i he VM5 motorway, ke tua sila koe fika taha ono stroke hiwa wha Bryan Street i Petstow, o tūkau ngā api be pa mwe Bunnings Warehouse. Lawa pefoke ke toi tiliwa tō ka pāwo ki whema ua ota whetiutaka ki he noa whā whā hiwa nima ono tolu nima fitu fitu. Whika ko ia, noa whā whā hiwa nima ono tolu nima fitu fitu ki hano whahenga whakai ki iki. O kia inga hi whetiutaki anga kehe ka umaa koe pau taha aina. Kai kehe koe o ngongo pe koe whanono ma kehe koe ia. Kai siare wa inga pe mwe kautaha koe koe Comsoltech Services. Peta wa umoe ki nga tanga tau proklama ki pehwini, whakarama pena e ongo lelei atu. Pe whakarama piku mao ha weekend lelei, pe mwe whakarapa ke mautu e mea mai he time tatau e hui ke kaha u. Ka po mea osai whaiwa.

98.5 2000 FM.

neler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulup

0: 98.5
1: 2000 FM.

0: Yana siroya enda sa mai vaenda tiu kina iwe ki enda ena mata kavina ka enda enda ni anda ni mbule vina kida mai mata vina kida mai na luwe viti mata ni tuitu le sana itin kava ni sa wakatu ndalinga tiku mai ena sal ni kakambura kiongo ni radio 2 triple FM 98.5 ni ndomu iwiti eser ne anda sa tiku wuti ko waka mata kalilai enda enda ikanda waka vina kina buwana kalu ni waka enda tikenda mai enda enda watal mai endo na singa bu Oyana singa ena mataka vinaka nikua. Ya mataka vinaka nikua enda doba vini vinaka vaka lewe era na itele nikalo ni rende usuleti kuna nonrangau na enabu ni nonrapengarabi ena kakasal ni kakambura kiongo mataka vinaka nikua enda baka vini vinaka vaka lewe ni tiko bata kiki enda ko na itele tala chone kata junior vengarabi tiko mai dabo ena mataka vinaka enda indai na sa sa baka dabo anda baka vini vinaka vaka lewe ni suleti kuma ena nina viva kani tiko baka yalo ka masula ki kenda tali tiko nga ena buku ni nanda ila lako ena singa vina ni kua kena vei singa sa tu ema tanda enda sana baka enda sara vei tala tala ena mataka vinaka ni kua ni enda vinaka tala tala
1: tambula vinaka ni enda vinaka na viyo kani na turanga kena marama enda sema tiko mai ena mataka vina ni singa ni indai na viva nua ngai bonga tika ni kina na nanda lutu ena mataka ni kua au wambauta ni viva rota ki tiku na kalou viso tabi tiku na kalou ena nanda ndui mbula waka ndundua ka waka talanga kina na nanda ndui mata bubale ni mbera ni ndana viva se ena mataka ni singa ndindai au na kerea menda na thukusa mwanda na masu ndo mwanda nanda masu ena mataka ni kua Jawab nak tanya kimi malu malangnya kimi mi tanya kita lebih kimi ni, enam mata kami nanti indai, kimi mi bawa ni bina kana kalu ni lah ni kimi mi saya membulatiku, enam dua nunggu nunggu, mi kimi mi mai view si tak kini nana muni puasa, nana boleh besar nak kalu, saya ni nana muni puasa iban di tati ubi kimi mi, nana muni lalu mai bu, nabi mata kekita nga, enam buku ni nana muni alon dina, biar nana lebih muni. Na wali wana bika kime mina rungoza na mataka ndi indai, kime mina biwa si itaka na numuni vosa. Sa kerea na kalu turanga na alotambo mwani na vosa wiki mami. Waka ndi itaka ti wiki mami na tali ni mbula ni biwa kani kiki mni. Mena waro waro wati kika kina na edha mni, chisu ni waka mbula ndi na indonda la. Nduna waka sema wangandrebu mni nanda wata ina mataka ni kuwa. Ya ninda mai kila ninda sa mai mbula viwa kani batike ina kalu nduwa na nreki ni mbula nduwa tani nduwa na wakana nanu buu nduwa na yaro minaka kota mai vikianda waya natamata ni sa mai kila nilo sa mai viwa kani batike na mwani turango chisu karisto wakanda itaka vikianda ni naloloma ni kalu enga ni tikenda baka bina sema ni baka dhaba na nraki ni mbula e mbula taka mai ndona tamata ena nana mbula buli tiku mai ena ndani vururugo sema ni baka dhaba na lebo ni rorongo e mbasi ka mai wana mbula ni ndona tamata sema ni baka dhaba na kena rei rai sema ni baka dhaba rakana tamata membaleta indua ya nisa mai mbula watu kena ngoni turango chisu karisto ebo kana numikianda na loloma lebu ni kaluwe sianga ni tawa siatani ndona tamata nisa samai tiku watu kena ngoni turango chisu ngeba kande itaka vikianda na nana volo volo tiku paula vire me kornida ngeida buta tiku wango kwa na mkaroni kornida lima tini kabitu Ia kebakasa tu wata kei karisto endona tamata. Sanga imbuli bo, salako tani na bikama kawa, raida sa ayado mebu na kakete nga. Ninda tumboka nandina lebungo, endara ni kaya na mataka nisinga nindai. Na visau embasika nisatiko na karisto elomanda. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Salako lebi na vitoko makao sayazo mebu na vika kedenga. ni maindambi na ngone turango chisu Kristo ena mbula ni ndona tamata embasika kini ndona ka oya nanana identity na tamata ya sabisao sana ka epaka tekili kina na tamata ya sabisao sayali na wika makao na kai kile itani tukino kwa semanyo pakazava na kena irongo rongo semanyo pakazava na nona redi kwa zake se redi kwa isungo na tamata ni sama imbulo pati kina Kristo e yadu kina ingo na visao kato tuku ni absolute change, there is a total transformation kambasika kina wa ingo na tamata ni rusama itiku pata ki Kristo enda pakana na noya enda me imbuli talitunga kina na matakani singa nikuwa when we have that identity, the identity that we have in Christ mbuli kenda talitunga mete waki kawaka titi na nanda mbula ni vewa kani watikina kalo that we are rooted and also that we are planted in Christ nisa maindami na Kristo ni wala wala nimbula ni uzi kwea enda sa ndingitaka ndo na bosa endando rumo vitu na singa ni kuwa uburubura vital na tatu the identity crisis sada rumo the live na kani vumo na basika mai na circular world uira era sanga chuko mera mbili na tiku mai na kaira na numa ni ndonu membali tira sora sa singa vendingi taka mera tamata sora sa singa vendingi taka mera tangane mera ya liawa so sa rata talimai so talimaka mera rani baka tautau watatikira kena bikaira na numa ninganitira so society is going through an identity crisis enda sa mbula tikoa na ndona ngauna e vakabibi taki kina vakalivu ananda sagasaga enda sa mbula tiko ena ndona ngauna ebakambibi taki kina vakalivu na nanda sasaga vakataki kenda menda tamata vinaka ia ni dareta na vosa ni kalou na tumbu vakayalodina e sega ni rawati ena nanda kaukaua vakatamata se nanda kilaka na tamata na tumbu vakayalo oia na nanda biutalaivi na nanda itova makaua ka menda mbula taka na nanda itutudina ninda sa mai veikilai vataki Kristo na sigi ni kuwa ugunaguna sa drendre na nanda toso baleta na nanda saga menda veisau no enduana tiki ni mbolimboli livu vikenda na tamata ninda sa mai tingoma na ngone turanga chisu enda sa mai mbula vataki koya sana ndingita menda mbula taka indona mbula vou ia indona mbulimbuli livu endo mbasika vikenda yana nonda sanga tikoa na veisiga yana nonda mbula ni veakani kina kalou ia me veisau taka na nonda itovu sanga ni kaa ia me veisau na nonda vakabauta sena nanda kilai kenda sio cei ndina o kenda nikuwa enda na raica sevuki kenda vakacava na nanda ivalavale e veisiga mendo lava kina na kaukaua ni nanda kilai kenda sena nanda itutu vakalou kevakaindona vakasama vinakata meu vakadeitaka vikenda na mateni vakasama vikenda na matanisiga dinai ia ni dakila na tikivu ni nanda tumbu e vakatautaki na nanda vakawakani kenda ena vika vakayalo vakalou growth starts with our roots endona dina livogoa e sega ni rawa ninda vuotaka endona kavinaka kevaka e sega ni tundei na wakanda ena vika ina ndo nu menda baka wa kani kenda kina ena singa nina ena kolosa na wasi rua tikina ono kina vitu ena buta tili wango pula o koe ngona me waka enda sa dingomi karisto chisu na turanga tonga imuria tinga na nona sala meti tongo na wakanda bua menda tarada ke talinga bua kebaka inga na kawe baka na numi kenda tiko pula na mataka ni kua ya na nona tungu ena weisinga ni kuria na loloma ni kalu wikenda pasamu wikenda na mataka ni singa dinai wea ni dekela na tikabu ni nonda tungu e baka tautaki na nonda baka wakani kenda ena wika baka yalo wakalo growth starts with our roots endona ndina libongo esenga ni rawa ninda vuotaka endona kabinaka kebaka esenga ni tundi na wakanda ena vika endona numenda baka wakani kenda kina ena singa nina ena kolosa na wasi rua tikina ono kina vitu ena buta tili wango pula o koe ngona me waka enda sa dingomi karisto chisu na turanga tonga imuria tinga na nona sala meti tongo na wakanda bua menda tarada ke talinga bua na nonda tungu waka yalo ena visinga esenga ni kuria na loloma ni kalu wikenda oyanga na nanda saumi loloma tiko vua ninda sa mai veakani vataki koya our daily growth does not make God love us more. It is our response to the love he has already ena sona ngona enda venakata menda hongongai kenda ena nanda vira watatale menda lomani mevona kalu ya nandina lewu inda sa mibiwe kani batikiko ya menda waka thingu ena itutu sabuli otiko chisu karisto memba litikenda ena kawela tai endo na varitaki kipaka enda kuta ma enda na vutu sini kau pala sitika se enda na artificial flower kuta ma enda na vokete lilai na mbite kina sawa kina nangeli na waka ndambere nendo na sini katumbuleka ena vei mataka menage suetikonawai kota mena kena kakanda na vamirika merani mbulumbula kina na ngele ena thava na yava ena senga ni mbasika kina na mbula mbaleta na thava mbaleta ni senga ni waka wakanetiko na vutu sini kaungo merani mbulumbula kina na sini kau kebaka indona kaenda na numu tiko kebaka indona kaenda baka na numu tiko kina na mataka ni kuwa sanunguna ena ndo waka itavite ki kena ena lotu ena porukaramu ni lotu kando waka tara e sona waka na nanu menda na numa na tumbu ni ndona tamata e waka tautaki ena nona waka itavi tiki kwa ena porukaramu waka itavite ki kuwa ena thakathaka waka lotu ya kebaka esenga ninda sema tiko bwana ngone turango chisu na mbula ni vio kani kando ndo nume mbasika kina na mbula kandina ya anasenga ni mbasika kina ndo na tumbu kabina katikina mendarani waka takila nisa mbula tiko na Kristo elomanda we do not spiritual disciplines to earn life we do them because Christ has already given us life. Na kene karuanga ni baga sama. We na kena baga woi na baga sama se na nanda baga nananu ena besinga. The daily renewal of the mind. Na ka enda wakania ena tumbu. Na ka enda senga ni wakania ena senga ni tumbu. Wala wala tiko pula kene sungusungu lutu mi Roma. Ana Roma na wasi tini karua tikina irua. Tikina kilili bubi kena. kua ni umuria na ibuga rau ni buru urongo. Ia me waka buinga na numu waka sama. Me rawa ni viso tekikina na numu mbula. Ninda mbula wole tuge na buru urongo. Visinga ninda yanrata ke mai. Ninda ngole ani tautumba. Na vika enda lago de ruma, na vika enda rungoda, na vika enda reida, na vika e tuku ni membalete, ya na sona wuna, endo waga lele itaka na nanda mbula, endo na numa ndenda sanga mbaga ni yanga, ya na ndala ni buru buru ngo. Yasa kambi mbi ingwana kina vika enda na tamata, ninda sama I kilana kalou, ninda sama I tarada ke nanda mbula, ni vio kanya watu kena kalou, ninda sanga ati ngomenda vuota na vua I kili kili, endo ndonu, Ninda mai mbula vio kani kina kalou. Sa kari mbiti wike na menda waga sineti kenda tiko. Ena nona bosa. Mero ninda visa utaka ni wala wala ni nonda redi kenda. Menda ilo wikenda. Ena bosa ni kalou. Mero ni waga na numi kenda tiko na kalou. Ninda sa lube ni kalou. Enda sa ndini taki menona. Enda sa kathivi tani mai. Menda sa wili menona na kalou. Kebaka eme rawei kenda tiko uburumura. Ena vika eme lasu teki kenda tiko. Enda rongoda, enda reida, enda vakila. Ena rao ni mbuto koza tani na teoboro. Na ndina liwe na nondo mbula. Ninda senga ni busote, enda senga ni ndingiteke, enda senga ni lomani. Ya anakana, zakaba tiko uburumura. Ninda mbula tiko, ena mbula ni vio kani watike ikoya. Ia. Ena rawa ni ndaborata se nda mbula nganga tinga. Ena mbula ni viki laibat kena kalu. Nina waga sineti kena tiko. Ena nawosa. Me waga vui tiko kina. Na nonda waga na nanu. Ena visinga. Keni katulunga vikenda. Oya, ninda mbula vuli tiko. Kina yalo tambu. When we are walking by the spirit. Na itobo, eloma ni yalo tambu kasenga. Ena iwalawala bagayamo. Na tumbu turanke na marama. Na tumbu bagayalo. Oya na nanda zaka wata. Ena visinga. Kena yalo tamu. Ena kalatia na wasi lima. Tikine tinikaono. E kati kwa ngo pula. Kuria ngo na nungu vosa. Ndo umuria. Na vi wakabulizi. Ni yalo tamu. Ena ngaisenga kina mirao. Mondo umuria na ngangandre vaa. Bagayamo. Abambo tenisa kambi mbi wikenda. Mendando hatara, mendando mildiu tiki kenda tiko na lotambu ni kalou. Ena vei kalawa kethe, enda taura ni nandambula. Na vei ndingi ndingi lelebu, na vei ndingi ndingi lalai. Na vei ka enda waka tusa, se nandambula ni vei kani watu kikwaya. Menda waka tara tiko, mildiu tiki kenda tiko na lotambu ni kalou. Mera ni kakuni mbasi kichuguki na vei ndingi ndingi sana iwala wala waka yango. Kakuta me vikenda na loma wawa kena nruka. Ninda saa lako guli kena lotambu na visinga. Ena ndingi taka menda masu maina mbula loma wawa. Ena ndingi taka na vosota waka ndende maina ndona mbula e zundu zundu. Sena mbula ni vei vosu vosoti. Ka kuta tani na yalini wimbi taki na nanda mbula. Mbala tanda. Ninda saa waka tarati kwa nalo tambu ni kalu. Ni liu teki kenda. Ena nanda mbula. Na tumbu ni mbula waka yalo turanki na marama. Esenga ni yadonga ena ndona loma ni singa. Se tunga sa mbasi kamae. Na tumbu ni mbula waka yalo. Oya na mbula waka waka rao. Ena vei singa. Ninda waka tarame. Enda tali rarawa. Ninda yabu teki kenda. Ena wosa ni kalau, kamera ni mbasi kikina, ninda saa waka takilai. Ninda saa nono, we have an extraordinary identity mbaleta. Ninda senga ni thakaba, ena nanda kuku waka tamata. Na yalo tambu ni kalau, saa waka dharati kuna visao. Kina nanda mbula. Ena loma ni madhao ngoa, saa maibaru dhabu, ni saa maithabu, indona madhao ni vengarabi. Enda redha lesuwa, enda kaa, turanga vina waliwa, na loma ni liute kio volima, ena loma ni madhao ngoa. Sena nrake ni mbulo sotaba, ena nrenre ni mbulo lakuduruma, na loma ni singa ngoa. Kimu ni nakalu, kwa ni waka ndina tiki kimu ni kena nungu mbula. Ka waka tara, ena lomani ndraki ni mbula ndrendre ya menge baka tumburu kwa ena nomu mbula mera ni baka ya loma tuwa tiki kenda menda reza ni kandi na nambula ni bikila iba tiki na talo isemini yabu tiki nga ena ka ere erere wali na wikila iki na tumbu ni bikila iba tiki na talo embasika maininda sara dingitaka menda lako buli iba tiki kwa ena wisinga turanga na nungu mbula me baka wakana ena nomu ni wasa na nungu mbula me baka wakana na mbula ni weka ni wati kike mni ni baka yalu matua tike umera ni matua kina na nungu ndingi ndingi ni weisinga mbaleta ni rawa nga na pika kethongo ke baka wakara rabi takatiko kina wakara rabi takatiko wiki mni na nungu mbula mera ni ufua taka na vei ufua baka yalu e kutame kina na vinaka na rere ni mbula e mangosa mera ni lure kina na Kristo ni sambula alomanda ke baka isenga na lota muni kalo ena senga ni rao ni nda vaku kwa tikitiko ena vesinga ke baka yali na lota muni kalo ena senga ni rao ni nda lako dhuruma na vikandri ni nimbula ena nasotama unga vikenda nda vitalo chuna mataka nikuwa ranyo tukuna ni nda baka yandu kedi chuna telefoni sendo na smartphone nandina libongo semani bagaba na brand ni telephone enda tortingure semani bagaba na kenisa u enda semani bagaba na leboni apps na programu enda basina itana nonda telephone ena mbasi ngamenda nomu na mata na telephone kasa mbimu ndana ngandra vime na sema tana telefoni senta me chats tana telefoni kina ndona liba liba mera ni mbula tiku kina na nanda pi tartar se chats teki vina tiku kina na telefoni sena nira ni nda chats tana ngapaka ndona telefoni menda ngeda nuna na lomu ni mbaki kethengo na telefoni uwa ni usa chats tana ngapaka ndua ena tori autu mea mbaki kethengo sena na vii mataka se na vii akavi ni mbera ni ndayaza ni vale enda na pangaranga na chaja mera ni chaji kina talibuni mera chiku kina na vii taratara na vii singa wakumi suile chiku kina na kuku wana talibuni mebaka ya dhore kina na nona dhakadhaka ya baka talaga kina ni nda sema tiku wana alo tambu ni kalu enda na ngandriba menda sema tiku wana kalu mera wa ni nda baka ya dhore tiku na ka e vina katana kalu menda baka dhora e vina katana kalo menda mbula taka na mbula mbula na mbula e kili kili kando ndonu mwebwana kalo nenda vina katana mbula nganga menda vina katana mbula menda tumbu ananda mbula ni vikilais ananda mbula ni lako mbuli watikina kalo sa kambi mbivi yao kaka mbi mbivi na wekango menda rusema tiko wanalo tambu ni kalo vikenda na viwe kani na matavina ni singa dingai ni meibaka rudhaba na nanda viwe sei na mataka ni kuwa nanda meibaka na numitiko na mbimbi ni nda sabaka takile ikenda ni nda saluwe ni kalu menda baka mwote kikina ka menda baka tete na wakanda ni nda sasema tiko wana kalu menda kila talanga na mataka ni kuwa na matua baka yalo ya senga ni yadho baka zolaka se ena nduwa nga nambumi eado mai ena nonda tali raro tiko ena basing katunde na nonda mbula ena nonda itutu langi langi ninda sana ivyo kanyabat kena ngone turango Jesu Kristo sabaka rauti na madha ongo enda sabaka na nana talitikini ena madha osa tungwe matanda ya ena madha ongo nende kakoni sanga wale nga na nonda kuko baka tamata ya menda na numu tiko odhii etu kena tiko na nonda mbula ninda sa mei vikilai watike na ngone turango Jesu ya na ngone turango Jesu ana mataka ni kuwa turu na nguna menda ilobi kenda ena nono bosa mera ni waka ndete ki kenda tiko kena ninda sa lube ni kalu kanda waka taraka leba na yalo tambu me vuata amai na vuata evinaka karani mbasika kina nonda mbula ikili kili katalei nenda mbula politiko na ndal ni buru burongo marota kana no mbula ni be kan ni wat kena kalu wa be ni na ta kana be ndra kena mbula ndai ndo la kuduruma wala ta e ba tara be yuko wat ke ya um nenda ru tala be la ke kara ni ba ya lu matu ta kana ni bala bala na ndo ru rei na mbula da ru mbula ti kina ngo mbala ta na no no bosa e be ba kan di te ti ko kina bi kenda ra ni nda ka na wole buturanga na ndrendre ni mbula mbala te bandi ta biau ni kumni na kalu ko ni senda bitinga na no ni ndam ndam ni baga tulewa se baga zaba na ndrake ni mbula se mani baga zaba na be bosa urongo ala me mbali ti au se umbilingi se umbikai se zaba na na wole buna no ni biba bandi ta ki because in you I have a new identity me baga tukuna pola when someone is in Christ, he is a new creature. Mm-hmm. The old has gone, he has become new. Mm-hmm. And that's how we and a matagani sing and they die. Na wale wana watu nda linga tiku maina mataka ni kuwa sa nungu masu mena viva kalunga tatiki tiku na kalu ena loma ni singa ni nai mena maro taka tiku kina nambula ni viva kanyi vata kia ikuaya kere mena dhubu sumbu ina masu ena mataka ni singa ni kuwa kima misa hapa wini vina kataka na kalu na nomu ni vosa e rongo rao vi kima mena mataka ni singa ni nai kima mikere na nomu ni alo tambu mwani na sala muri kima mitiko na vi singa tiko pati kiki mami, maru kiki mami, waku kwa tiki kiki mami, na numu ni vwasa na kalu, waka isuilo kiki mami, na yalo ndemi kiki mami, waka wakana tiko na kalu, na vika endina, miambali tiki mni, waka vwe na kalu, na nima mi waka na nanu, kiki mami reitha tiko, na mbimbi ni numu ni alotamo, kiki mami muria, kiki mami waka rarami taka tiko kina, na nima mi mbula, na vising. Na wali usar na kalu na mataka ni singa ni ndai. Ni waka kalu nga tataka na wekango. Waka tunda li nga tiku mai na mataka ni kuwa. Deno satabi kuwa ya mebaka na nona ngandrevi kemuni. Ni waka ndina ndina tiki kemuni na kalu. Ni kemuni na kalu lewu. Na kalu koni sesenga ni weisau. Na kalu koni waka tulewa ya na mbule ni tamata. Ni waka yadoka kina nona mbula. Nona mata buvale. Ni ndolawa na vika tumba na kalu. Kina nima mimbula. Kima misasanga tiku kina. Ya kima mi waka rarabi tiku. Ngabe kemuni na kalau mbalata ni kima mikela ni koni sambula kima minambula baka kina na wali usara na kalau na mataka ni singa ni ndai na wali usara na numu ni wasa kima misanga numu leda na kalau mena bakalu isi tinga we kemuni na baka binu binaka na roko bina dheder na ndokai kima mimasu sanga tali ndona yava ya thamini nga chisu sa thamini misordo nuke baka mbula ndina nduandonga na wali wakalu matatikimini na kalau na mataka ni kuwa

Ia nda baka minimina baka lebu ina buku nibe ia baka ni baka yalo ke na mbe masala ki sa baka edhuri tiku bi ki anda ena mataka bina hain dinda ima buwana i taltala vengarabi ena mataka bina hain kua taltala chone kata junior vengarabi tiku mene sa sa baka dabu ena mataka bina hain kua. Ia ena mataka bina hain kua sa te baka ena mrara batala toko mandani ibe ki anda ena lube biti sa na itin kava enda sa baka roronga tiku mai ka baka tunda linga tiku mai ena domo ibe ti eser na ni radio 2 triple o FM 98.5 ena vei varo i tō dhoko. Wiki muni ena matua, se ngani ndo ngulea tabi ki muni tiko, nando mui vite ser ne ena vei kabi tō dhoko sar, ena buku ni numuni ndo nanama ki tiko mai, ena buku ni vei ngaravi, ena vei singa tō dhoko sar, ni matakalila ni baka rawai, i enda baka vini wina kina, ni oni ndo yang rapa mataka ena buku ni vitavi o nindo ngarava ka o nindo se matale tiku ngamai ena vei ngaravi ena vei baka rowai to dhoko. Baka yana tiku ani iwe kemini to dhoko sara na lube viti o ni ngande tiku buli baka ngande se o ngole tiku mei baka buli baka da ngito ena mataka vina ni kua. Lau sa baka yana raka baka mbula tiku ani iwe kemini ena mataka vina ka indi da. Iwe kemini to dhoko sara na itala talangasa ni vei matalotu to dhoko sara baka mbula tiku ani iwe kemini ena mataka vina ka indi da. Iwe kemini to dhoko sara na itala talangasa ni vei matalotu to dhoko sara yangu i Kristo. Undo

ena mataxa vi naxani kua vaxayan ravaxan bula tiko enanga mu viti eserne ena mataxa vi naxa kaidai da vekim do ne kavitu happy sabbath ivekim do ena mataxa vi naxani kua do sa vengara vitiko kina ausa ena vukutiganin do na inakito coxatiga eda tiko vatalolomo vata tiko kina na vevekanin na sena tamata tamasaxaiani ena vukuni vaxalesui tiko na ialome lesu ana kalou ena vexatautio tiningau nongo ia sa vaxaian ra tiko iani ivekim nina aluveke imami na Palm Scheme workers, todo xara na vesa Australia, vesa I vurvura mai New Zealand, ke va kau sema tiko mai na mataka vina ni kua. O ngole tiko e ni na vu ni daga kongore e na norto venga ravi na Palm Scheme scheme e na mataka vina ni kua. Au sa vaga yan rava mbula tiko e ni hivi kim ni e na mataka vina ni dai ka va mbota tiko na domo hivi te serne ni na maroro tiko na veitavi o ni vaitavi te kim ni tiko kina vakata langa kina me maroro tiko na mbula e na vuku ni nonda tiko vulangi voli tiko e na vanua vulangi and the sandu itiko kena. Ia na mataka vina ni kwa te indoma na ngana serva ko spil weekend, ia na mataka vina ni indai wiki muni to dao saro ni maro taka tiko na nomu ni singa ni suvu. Ni maro taka tiko na nomu ni singa ni suvu, ia na singa ni kwa, ia na vai singa sao ti ani, au sa baka happy birthday, happy belated birthday tiko ya ni wiki muni, waka nuni vina ka tiko ya nandomo I witi ya serne, niko ni na maro taka tiko indo na mbaki vina ka ni nomu ni mbula, na batke ira na nomu ni ndui matapu wale, ia na vunua dhapa nga, oni we baka maro teke na na nomu ni singa mbimbi, waya na nomu ni singa ni sudhu, ia na vulongo ochulai, ochune. Ia, yeah. Tindom tangan na serba ko spil weekend, ia na mataka vina ka indi dai.

Nah, anda mau bisa ner, kau bakal untuk kati kau nalar ini gel, anda butuh kesen dasar lewat nanti kau enang onongo, anda bakal nana mirkin, anak kena matu air sambal ani, air sembule tiko, kau ira anak kena kau tamata, kau yang air nanti itu kini benua, na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nani kau anda bakal bina bakal lebu nito, kau niti kau nana tangan anda bina Congo, main Liverpool City Church, anda bakal bina kini buat nito tal value taki, tal coba lewatu, Pastor William lewatu. Pastor Jeff, betekai Pastor Ruby Jones, Pastor Tonga, bakatal nga kinwi Pastor Les. Kaya kaya muna mata bubale ni Liverpool City Church. Ena buku nina muna yalo binakatiko. Ena kaya na toko ni tiko na nanda gona binakongo. Ena bimarawa ito doko. Karo tiki na bikin na ito kay. Menda bimarawa din domo tiko. Ena batabati ni bingarabiyongo ni FM 98.5. Ni domo ibiti serne ena be baro waito dako ya na mata kami nani ko ena mga ni bingra ni soklo ena singa ni mataka rato sabi sulit ito yan ina Liverpool City Church o iko ke o ito ke o tiko buli bangande tiko buli baka buli buli ti Liverpool rato sabi sulit ko yan ni mula na yung laki sema yan ni ke irto ena buko ni bingra ni soklo ena singa ni mataka tiko buli tiko nanon rato lotu ena tini na kaloko ena mataka lele ni mataka katiko nanon rato wal ni lotu eran dua walu lima Big Street e Liverpool. Toka bimbasa yung hake na Park Lebu e Liverpool. Sena wali nimbula Lebu e Liverpool. Kako niyo dalata ni na buku ni Bengarabi na singa tambo ya ni rito besure titiko ya ni na Liverpool City Church. Iyan nita sa tiko nga e na Liverpool City Church na bagayador talitik nga e doon na nun rito conference. Go endo bagayador tiko ena biyan baki todo kusar waya na dana tiko na Arise Conference ang dana rewo tu nga na rin tal-tala siya na tal-tala value teki tiko ena ngunongo ena Liverpool City Church kabagayador tiko yun na conference ngo ena biyan baki endo nanda conference nga na marama ya ena ngunongo sa dollar rara matu bikin ni talaga na turanga durobo nguanelewa ena buku ni beka mendana laki rongoda karani bulivi ka tumberi ka baka labeti da kekina en dua nambula sena nomumbula ena buku ni nomuna tiko ena conference ongo yen arrest conference ongo ena baka edur tiko ena ika ruani singa ena teke buti kwa ika ruani singa ni bulo chulai kina ika lima ni singa theme tiko ni ni nomuto arrest conference ni rona undolu rosa ngabulkawano wayana unashamed ka Kau tiko main na nomor tu timongo main na Roma wasendua tiki na tini kaono. Baka kotongo ni na kena rorongo baka babalangi. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews and then to the Gentile. No kenda mo na yan na Gentile unashamed eh dando siya nga ning manduwa na tukuna na itukutuku membaleti chisu na kena baka biti baka kotongo di usa senga ni manduwa taka na itukutuku binaka kay Kristo di sa ikoyongo na kaukawa ni Klo may baka mulay kinako irayan duwa era sa baka bauta sa liu beira na chiu beira talaga na materitutani da baka binaka balibu na buku ni thimo ya ni Arise Conference Ronon Dolu Rosa Kabulkaono na Unashamed and the senga ni daw mandu ataka na tukuna na itukutuku binaka waya enurutu simtiko ena mbaki ongo ka bengarami tiko kina na Liverpool City Church e toko na tiko na nanda ngauna binaka ongo ena bibaruway ena ngauna ilakalaka me ongo nang kay tukuni ratu chukayani na lebo tiko na itukutuku membaleta na Arise Conference ongo ena loma ni ambaki ongo runondo lurusa kabulkaono iyo ya na itukutuku baleta ni Liverpool City Church e toko na tiko na nondangauna binakongo ena bei bakaruwai taudoko.

0: Yenda ba mini mina ba le buena boku ni sere enda ronga betiko ena mataka vinaka e ndai ndai duru bukawanga ena mbongi na nanda kalule bongo kina nanda bula. Yena mataka vinaka ni kwa to waka nga usaka ni waka tau manda tiko yani ena boku ni Arise Conference ena waka yaduri tiko ena ikarua ni singa kena ikalima ni singa ni bulo chulai rona undolu. Rosa nga bulu ka ono. Ngona nando to conference na Liverpool City Church. Eto kona tiko na nanda nga una binaka ongo. Ena be bakaro wai tau doko. Enda baka bini bina kina. Ena buku ni rao tiko bi kia da naito kei. Menda be rongo din tamo tiko. Ena bata bata ni bing karabi ongo. Iena Rice Conference ongo. Ena baka idur tiko na tiki ni singa usaka di baka tumanda tiko anyo ya. Maina karua ni singa ni bulo chulai kina kalima ni singa. Enda na baka idur dur taki tiko na conference ongo. Eta uya doa nan rao nandola. Doa na tamata. Kaya baka o nga ndreba mendua na nomu spot e na loma ni conference waya sa umarawaya ni na nomu vitartaraya ni batakira to na Liverpool City Church. Rao ni koleki sa umangaya kya se sa tiko na barcode er to sa circulate teki tiko sa badawir teki tiko na nomu to posters. Etiu kina indo na barcode waya nga mo ni nandaw scan taka me sa umikina na nomu ni dhuru. Maya mo maroreti kina indo na mo spot. Kaya baka wabina kata indo na mo spot. E na buku ni conference ngo ni Arise ni Runo Dulu Rosa nga bulu kawano. May utang ruwa ta katalimanda na kena theme tiko na Unashamed. Rito kuta tiko may na Liverpool City Church na nandito theme ngo may na Roma wasendua tiki na itini ka ono. Ena mataka vinaka enda indai. Tama kami vinaki na buana merama ribu to takatok na Rice Conference ngo kasando baka yadur tiko ena viyam baki to doksar. Ubambo to sabi rusa kabul baka tiko na yam baki na kena vivi tiko mai na Rice Conference ngo. Tama kami vinaki na ena mataka vinaka enda indai. Ia ena buku ni ronong dolu rusa kabul kao nongo ni Rice ena tiko ertule vivi tiko na kena speakers. Ngor to na keynote speakers ngoliti ko may Nauru o Pastor David ngoliti ko may New Zealand o Pastor Josepha Wanga ka ngoliti ko may Cook Island o Pastor Kapau Jr. Bakatal nga kina may nanonda po nolo man ni Eviti raw ngoliti ko may kina e ruwan na italay ni kalotala nga raw daw kilayle butu may nanonda po nolo man ni Eviti o tal-tala uray arasake bakatal nga kina may tal-tala iskeli vanday kana speaker taliti ko nga e na singoya na nanonda leading pastor si nanonda lead pastor na Liverpool City Church. Buke-buke taliti nga ni tal-tala e na Liverpool City Church o Pastor William Valebatu e Australia. Kuni ngayla dhaba, na donan raw ng dola na nomu idhuru-dhuru. Giring-giriani, virato na Liverpool City Church e na nambongo, na saiba ba limandua waluruwa ono, tolu saiba rua. Kaya bakao, vinakata, mendua na nomu spot e na Arise Conference ngo. E na baka idhuru tiko e na Hans Hotel. Oya e Liverpool nga e tiko e na Rua Bandua Lima, Camden Valley Way, di Masota e Kasula. Kota chiko mai na nomu itokani, sureta mai en dua, ke bakao vinakata mo tiko e na Arise Conference ongo ni Rua Naundolu Rosa Ngabulu Kaono. Auna kaya baka matalta takirito utokaya ni na speakers, ena nonda vingravi ena singa binaka ni kuwa. Yawaya mandanga na Liverpool City Church. Ena nonda toko na tiko na nonda ngono binaka ongo. Na nonda nurto Arise ngona ongo e baka edhuri tiko. Ena ikarua ni singa, kena ikalima ni singa ni bulo chulai. Laki toko ni rato yani ena buku ni dhaka binaka ongo kena theme tiko na Unashamed. Ni nanuma tiko na kena theme tiko ya be bold, be unashamed and be used. Mubaka yang atakiko ena zakazaka ni kalo ena kena kau na kospeli ena mataka vinaka indi indai. Ya reke mundo na matabubali ni Liverpool City Church Pastor Chiu, Pastor William, Pastor Jones, Ruby and Jeff Jones, bakatang laki ni Pastor Tonga ke Pastor Les. Na ser travongo, do na mi mandang aki na na buko ni baka makaraw le, do baka makaraw ti kino ongori ni kenang karabiti ko na Arise Conference ni Ronong Dolu Rosangabulu Kaono.
1: Out the next day.

Iya, tapi ini berarti kau kali bukan bukan ini kerabi enam mata kau nak enden dai. Tapi kau ini berarti kau ninda sabor lah kan ninda mai pada partal ti kau nama dan kau nabi nak kongo enam mata kau nani kuah enam nanda serer rom rom serti kau baku speli kena bi tu tu kue so kaburak itu kau ni bi kenda enam mata kau nak enden dai. Kau ni kau lama bi kau bi nak kata mo talam waktu mai gir gir mai enam nampak ni telefon yang kau nasi bawali mendua walur Svitu sai papa onon duan duan di masata. Sai papa lima dua, vitu sai papa lima onon duan dua. Aranyo ngir ngir mekina aranyo tala notu mai sia da bayar tiko mena se ni korro e da oni vai tu tu kinongori ia na mata vina ni kwa na biki muni na matua oni da usia mati ko mai na mata vina ni kwa unon biki muni tal manda na mata vina ni kwa na dona serre gas na vau varo ronga sarti ko mai villa wood na mata vina ni kwa arna yan ra vonro in kalima e na mata vina ke de dai na serre ngo ma oranga ubu mai na lawa oni sa bo ai kina ba ma akan ni kwa we kem ni to da sar na matua oni sa se mati ko mai oni sa ba ro mati ko mai na mata ka bina de dai we ko na lu be biti o se ga ya mati ko mai na mode we ko talanga na lu be biti o sa gravita biti ko a ko sa vendelana na vito kai tu na ve bu barra ve ser ne au sa vrai andra na yani be kem ni na ser talanga ngo ni na numi kina era mata ka bina ka en de dai ba ka talanga kina be kem ni na ndambe ti ngor lo mai na muni motoka ni sa ndra ve ti ko be ka oni se ga la ko ti ko ngo na ba mata ka na la gravita vi na ser ba ko spel talanga ngo oni sa na numi kina era mata ka bina ka and then they saru itali ti ko na kalo na ndambula era bu ko ni ndanga ve gravi era ve singa etu e matanda na visinga ni kua na singa ni kua ke na visinga sa tu e matanda ya na serongo e nonda talemanda e na mataka vinaka e ndendai

Ia na sero ia o sana mai wā mō te tukina iwe ki anda e na mataka wenaka e ndi ndai. Ua mbota ni unina tali takatiko na weka e warotaki e na wuni sere ke ne tukutuku. Mbula mō te tukina ki na e na mataka wenaka ni kua. Ia, me waka ngani sama ito. Mbua ki anda kosa koto konga una au sana mai tatau tiko ki na ke iwe ki anda. Tu dau sara na lebe viti. Uni sia mati kuma yana wata wata ni venga raviongo. Nindomu viti eser na yana radio to triple o FM 98.5. Na vale bu tala tala chwane kata junia. Na buku ni venga ravi ni vanga vahayalo ke na vi maslaki. Vahedur vi kenda vi ke mami. E na mataka vinaka e ndendai. Na vale bu Liverpool City Church. E na kena toko ni tiko na nondanga una vinako ngo. Roti ki na menda virunga tinta muti ko na ito ke sana iti nikawa e na vata vata ni venga ravi ongo. Kwa ni mwele dhava na Liverpool City Church Arise Conference e na vaka dhuri tiko e na karuwa nisinga ni vulo chulai ma na karuwa nisinga kine kalima nisinga ni vulo chulai ni rurundolu rosa na vulo kaono. E lebu sara tiko na kena note speaker ki note speaker zera na lako chiko mai mai nauru mwale tiko mai Viti, apakah kena Australia ke weekend itu, akhirnya main di Caledonia, erang oleh tiko mikina, wira nama ini, bengkara viti ko weekend, ena Arise Conference, ni rona undo luru sanga vulkano, kena film tiko na Unashamed. Kuni gula dapa, gering-giriani ena Liverpool City Church, ena saiba bali mendua, walu rua, ona tolu saiba rua, mendua kina na numu sport, sendua kina na numu indami-dami, ena buku ni be ngaravio ya ni nortu conference ena baka dhurti ko ena Hans Hotel e Kasula ena ikarua ni singa maina karua ni singa kine kalima ni singa ni chulai rono ndolu rosa na vulkaona ndo na rono ndola tiko na kena idhurdhuru ngole ya ni ka ngirngiri ya ni ka laki bita ni kina ndo na rau mera ni nduo toka na numu indami dambe ena buku ni conference so ya Ia ertu na Liverpool City Church talanga ena ndua na district ni Campbelltown ertu na vaka Karipek tiko ena singa ni kua kewa kawe ndua na kemu Karipek ninga ingirigiri talanga ena ena namba usaka kati baka tau manda tiko yani na saiba vali mandua walu ruono tolu saiba ruo mendua kena veiko na kemu Karipek ena mataka vinaka ni kua Ia Mataka I dhava na madhawa katumai mendana ngai virungo di ndomo tale tiko kina vinaka sarabaka lewu na sema tiko mai go ngao viniana no muni ndo ni vengaravi ni mwade toka manda dave na numiti ko nga ena masu ena vengo na kere sara ni mwade

Sydney's Celtic FM, 98.5, and digital, 2,000 languages.